nadi subane buka kitu petakene ani babah sampe nyawir deh makin i nyonyah intai